sum tso sum ra lam te siang ai mo khon mung ngi ni mo nom nang ni mong mren sha ram dat na re ngun na bang da de re song nan e yung mi stang mo ran sang no a zo mit na sha ngwai ban mui song dom da pa

go vio lo le hata ga nga vi ni ma kho do ki ta vi yo do lo ta vi khu nga hu mu mi ti ja bi ta we le zai fu si ma ta o kho ni ha kho ti pho ti ka li li ga ha ga ga o kho fu jo ta vi ti ya li li ha ge ha ha ti kho ha ha kha ga si le ti kha mu kha kha kho e ti le ko shou bi ti kha ti le mu wa ni ha kho a kie da chue ge chue ha mo bi tha u ga le po sha la zi ko cha ti ma bi lai ji a bi a ni cho ji ge ti ge ti le ha chue po sha bi ni ha ti ge ti na ga ko bi